cual mare cuanc na pal na jeh, mare cuanc li cooperativas, mare cuanc li calepal, chori pal li railal, sashkawanak, tiek bayak li kutan. Awan mare ahkwi ishtane bayak li lokaha. Yerikin malak sabar kwi na kestaliman, utakajere tanak. Mare ink ahkwi tsakal kawut sashkawanak. Mare humpat ahkwi ishke, awan na pal li lokaha ishtane. Malak yal hun numika kwi ishtena keut. Inka ishta kresili poks li kwang. Sali nahe hun hun. Kyal utlita kahraha anak. Tish. Kyal tsakal ishta kresinki li lokla chot chichabil renak. Chiho kain li lokla akwim. Rek arah akwi bayak nat kulak sali shesh wanak anak kwan. Mare chochi tokek li lokla kal. Mare chochi tokek li lokla keng. Mare chochi tokek li tsi li kape. Malak chishunil li akwim. Li Natalie Mang, malah li Angela Mang, sali kooperativas Hong Kong. Awan kui la esak kui tesh kau shak cica il utfet il rish. Inka tuh anak kuan joko chi sto shpala na leba kuaye. Inka tuh anak kuan joko yak chi atinak chi rish li Railal li Kulman malah li Natalie Mang sali kate pal sali kate angkel malah sa shpen ji shuni li kate namit Guatemala malah kit kahnak taka nahop te si bayak sa shpen li wuji cho chakwe mana ma kwa kahwe kikin la o li kwanko sa shte pal Guatemala na Kulman li Railal hakin la shpen na ken naum na kwang chak li kawresing na kwang li okeng erikin malah kikin utmare kuanak nakakeka chol ut kuanak nakapin mare hokhon chilan malak nakapiyak kwe nak kial shifal khon nalep ta ahmang erikin malak tikin kuanak li kakaush ink anashik khon nak mare kakwit chirishkok nako ilok utinka nakachap bayak ahuanal rezilwal malak shilbarish takakye nak sekhon kutan naruto shakis kalchius di dilpal malah iskalah kru di loklah kutan. Una pangko ci sa anak kwan nakili Railal. Awan karo nak kulman. Mare la ta nak kwan jo ka chike bal nak tanu me. Mare nak kwan jo ka chika usan kil nak chise tanek li loklah ha malah ta chat li habal epe kyan. Awan jo ci abi mang kah ki resilal nak napal kutan malah tak mal shaman wakil nak mal po. Nahtok li roklish kakwila li sa'e tish echiru li loklah chiap khain ut naruta kaushlak la atna kyal malakhin ka kyal awan changru kyo kach kawrisin ki la kwe malak changru kyo kochish kawrisin ki kip sali hong hong chi na khe sali hong hong chi kooperativas kwal kuchik wila ta kholominel Malahual kuchik wila esha kolo minel re li hong kong chi kooperativas. Awaninka hui takakanap chi ishbeh ebli asociados, malah asociadas, malah ebli sahil poya namish panak nakakya pire tal nak. Lech alil malah chi honi lech na keban na balpali angel na kulak cheru li auk na kulak cheru na ta uchim li tse li kape erikin malah sale na akhek. Awan kui Railal hain rakhlal chok chiniman sa kapen, sa kakyang, sa katepal, sa lika kooperatiwa. Karo choko bayak renak inka rakhwal taakeka. Karo choko renak li akwim. Rakhlal rakh tish ech kakwe, rakhlal tish eke, di karo choko tish khaya linkil malak karo na koy bani rikin. Uli karo na koy bani haan li uchinin. Magajiko nakhalan. Kahpihaan li nakak li nakasig li nakoy bani o kanang nakakuy li kham nakakuy li sakye nakakuy li kueh nakakuy li lubik man nakyoko chi angelak re naksehong kutan kwang koy benyom rikin li angel li kyoko chi shpanukis li kooperatiwa sudan li uchining awan karunas kamjak li uchining nak tento nak ta okchak bayak li loklas tumin sa shkash li kooperatiwa sudrikin haan Naruto ruk tishpanukin na balpay di angel sa li kakomonil, sa li kakooperatiwa, rikin li asociados, mare na kwang stokwal si chavi li ruli akwim, mare na kwang kakwibayak li tenk ang, mare na kwang kakwibayak